0: Kailiku, Kilihu.
1: Kailihu, Kailiku.
2: Who, Kailiku, Diu.
0: Who, Kailiku, Gili.
2: Diu, Kailiku, who.